0: Dale, cabrón, angue todo son o agua. Pasó la telma con pura vida, dimas que chango era moral la radio.
1: Voilà, radio chat de 25 ans, vous êtes aussi le canal Gusti. Karene doit d'ici Karakar. Mamuta Gassara, technicien, Karene, on va voir Maria de Tature. Gunka go taidandi unda kame go kulajiri matoda andu balum telum gais ko kanje klami atelum gulir deneje tako kagmi
2: alfa nida akiskine yawa alfa
3: ai abadur bal i nga ide da anja papa de rikeda ya daga ba war war to tudo gudum babe dum badiwa
2: nga ma de kele dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
3: nga ki nga de kele ya de de ya de ki ya mu
2: nga ile abam ne ribane
3: abadur
2: ma jaiwa
3: ya to ban
2: to ma jai bi
3: adida ne tawai wa ci si bane
2: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji bi to man pasi nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ni mini ai mo se ta diwa japa wale lo
3: nani le bula yana ngere ba yopatare wa
2: ah ta lungonu ma adelin le alwa
3: ah be wa ah adelin
2: wa adelin le ya ta budi kweje isei le ban jo kede le yopatar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
3: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mu dama jawne lo
2: eh nga ngunne di bisle ya wane le ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli bo wane ku majare jinja kingana ja patar ji ku maje maje le ba ba ko do lo ha nga bu bone mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa je le godo
3: Yeah.
2: E baya na inungon gu ta bud kwen jeliba na isi ine. Magum to nane jeg marne lika undenum tartar. E ya bandili wam dosi jendu. Nga bukura mare toba deda mali to neg may arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jeg mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali. Magi ne jeg may nol magi. Mamagi mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigu kumlar gi nyanya no ma de jiba uno ngam gersi sei baujile
3: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de ka li sai pa albi tala delin le wuri jamal de jere
2: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba kura mare le
3: mo bo i kul i kuma mo mu ya bewa ne kin ga gbonwa
2: mo bo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bulebu in ya did ba kunda je nangda jenja kismaja ngalbi in ya jenja maidilwa in kara ele mandile adilin gaud nili di mandi gu ban mai yeba weno ha mandile adilin no ba ya kisba kula doy na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma in ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba yide ingam do di pa ba no da unda di jova no na ngungu madu pet pet pet pet tu ngwabe on tai do da bien doin ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tar le kila dan abi ban ha
3: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da mali ntare te le dorm dum beur ga ba misin ba pala la ma ga dan kulu gudo
2: he
3: he ngada targu mai bilbo bai de mba fa da akila mu ponle ba ja pa dusuma dusuma kan bi mu ba da ba gi pa ne re ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni maje maje ya ba no da male mis retreat a ne ji gi au pa ne gi ji sei gi jo gi sei le i ka uma pili ma ka uma pili me o ji sei a gi sei le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya adini la di be wiri le si jengle ba da ni be bai de mbya ba chinel biwa ne no mam to mu da lu ba
2: be ne gi tu gi sinele woli bu adini ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne dobar ko adilin je kula kunda akunda
3: Enda kwa kula kwa sima dia.
2: Ba ile au retraite. La retraite le ile inyakuba.
3: Beta.
2: Ba ngoko.
3: Beta tarumba iwane.
2: Adilin gina ikarabagi na inole. Le sa inyika wadongonte. Nda kanta inyakuba larduwe. Ngaba magmis nele. Mamge tanje kundaman kama ile.
3: Iya tade jochi biwa.
2: Hai. Ma tade jolban me. Mama tadi jo bal bula mama tadi nyabida da yakuba lardongon de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
3: do tu gun do no le kulugi iya wa o chen adu kuduma din ya le igan le gasegin na igisa gu san samin le le iya iya wa ngaji tanga
2: e kula kuba bo e igun le da kelo si jinan jile dairi ngonne ka adeli ne de kan si jey ida ar la dol ngonne to la le ngokoma le ala due to la du adeli ne de kan si jey bibo da de da mama sa le modida ma ko da google se yada di wabi da
3: i adeli la kino ama mare mare de da adeli le targija utura ne li fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a kaukula adeli Arkinu, Adelin, odu ne, ile tukudu wa wadiko, mimi shaya wati ta mjik charibi.
4: Yo, baba.
3: Odu dawa nebe?
2: Ngonu manjui ya wartukudu glass veneda.
3: Wala.
2: Ile tuasine de pata mamu.
3: Ile, sendi deulele ya unjaije di maja maja abino ta. Riyad nale?
4: Arsen le ya mbaba.
3: Wala, Riyad rinu milivano.
4: Arsen batu Riyala nana.
2: Arsen batire? Ya udakula maja ya ta?
4: Lendon le aw an moto je
2: ta madan ni je bidam je goto moto ba to di maigi mai ni je morli da account vevir je account camion je go ndaro la palaji ni je biwa moto ba an di da karwasa tole ba o panelwa
3: i abadur bali dubari da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun put ji mi je bi absen ba di do wale bitin tele da bon ba
4: to absen el babur ya da arsen
3: Ngaa din ya kara lalwa
2: Kasen
4: Arsen nana
2: Nil si
3: senga je basi Ngaa din ya kana Maji Jenle kan si jenle ajo tare ba
2: Adelin
4: Yo
2: Male ma kulai kai o Ile nai kara ba ji si jenle Ito nai da lundul ba jodul jodulo Ito kara ile to kam si jenle jodulo kara O yale
4: Nomu
2: Akula doy nangul ba Ta ja kulai nila ko kula Arsen wa Kasen le Au kulai kara ko akusun beina Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwedin ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
3: ka ni to yi an ai fare wo mentale la do ba ya ibad ko ba wa
2: a did lar go to retraite de baba lele mpa
3: ida tar ko mai bano
2: o ya la retraite de baba lele asa gi sina ai say sa ben ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle o damoda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e ponje be ngangu
4: golo na ne jegi tura jela inele e ay moto tabali akin
2: ga bia ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ya ta dene ne daba jinja ka rugal de ne lebe la do yile jata de ne kanje guide lo ngaba mamis ne ka kul magna ida ga nol engno le manjan se ne ka rugal de ba dobar konjele akunda bo e karsen unali akunda dobar konjele oya ngabu oto kula ginya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngelba ndo kredi kul ma egi etats unis nuno ba de tay ba jeng ba mana jeli awan de moto akundadun gangai dan
3: wala ne je ile ja tabiya bai ne wala dubujin gundene ndodel
2: ndolba
3: eh dubujin gundene ndodel bada iris ne le ba ile ara dali kare mai pedpe ba je guje dawo ne da ku no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da dai ka da ku no goidi da a no de kasal ne kasal dun dokar wun gundene ne kasal donc male kubu kula da pedle ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon da wala wala tu gura de lue bisu de sud voile kara kuru de sirito akore tel kaud la akola tu gu bobi da de beniji da kibe de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
2: Into burba ta dene biwa.
3: Ah. Na ulapa. Ja o toki abali ta dene jawala ro.
2: Jawala da mai o toki abali ko
3: ma.
2: Into buru.
4: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga urirom diada ne jeliya didije yana geje mangji bu jampal gutena utu banbu bishije bu ne jelai gi geje ne liaba ra ra sang mista sigma buga kari dokul gerirom dal asa arsen le male en ngotar be yato isenje pajena ne jegnu na kinga daba na rene wanana
2: targa uturane le di kujiba yendo sisi se igi tokanga isima upasi je matar
3: ya ya ya ya nji uda karaba kobiri ba wakulu osije ni kal au wula
2: iya wa wula
4: uraje be kadu buga ta sidika ibabe ya bani ya wanda kai to kula
5: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
4: hai Rosalie
5: ya ali ngun
4: to banwa buga
5: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to banbane
4: kai gogom to kula ya mare engima odnele to ibuga biba ma unjadne
5: liwara ne
4: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulutulu kara da ba woni wan
5: sensi arsen gibara ne to
4: nga tale ne le sigden doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang kana na da kul gudia si baya tele unda takita nana ine je na ugeje jambal gte na udi ngub gubu gole je gite e na baba na kunda
5: jambal
4: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
5: ngara hotel bi
4: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel del ba arsen gne bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamba wa umno
5: ile to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen gartan arsen le ga gu kapo taya ne ne le akinga gu sle ra ba jamal bana so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma tai ne la
4: amur le to avug lo ali am ge do mo indu ban le ada ban bi ha
5: gu to le to tai du amur bana to avug le mi yai to avug le gri ya
4: na ban le
5: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
4: aka ingodli ha
5: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ka de ma tai bai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ka ga jamal basa bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
4: adi ma ka u duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benelia boli togro ni gim dali nadi dineje jiti noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi enjara kul migralda da integraga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: mate continue kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma guso magum rane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom ta san bade tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de mara gita se jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainera mana mto mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
4: sheri
6: wi ma sheri
4: hai ar kai ne yawa
6: ne mama da bana
4: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: ga da ban ma kimi dan do yan bi ra di bara ne mama
4: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pa si sine no le ba
6: no mo tai du ma
4: ile yi de wo so be si den ja wala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kam de mod mulai kalan kalan ne kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
6: baba le ngo ko ingi jawna ma ku ba
4: ah gitin le kara ile kara baba ta dene u gala rel bida iya ku gala re ba to ga ta male ban ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
6: munda
4: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gno le ile a ku ga da ne dobar le mama
6: so
4: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi bat
6: babalo guma arsene le aba no si kala si patunga se gesene bi
4: mun suite lamba pa bi da to kedrenya
6: bi ma dia mo ta idi asheri bogne gi misnele kara osumle osum bai i
4: meya
6: ma mila tarnele
4: ma ko mi gergau to gi ya sanga tare tam dia
6: ma bogne misnele iya yi na idi deb karam ga ala orda dai dibane
4: ai apa lo ba wi kam
6: usu ne je to gidi de jinole ma kundarom
4: be
6: ma arsen ga misnele mi gey bam tel mi gey
4: ma ko mi ger ga to gi gem ya bu
6: ngodle mu ma mai tarnole dom ya bisla godo kene tumba tali anji targa dangel ba me na la retraite bu la dibo go do pale i jogroi do del
4: beya
6: malem to do jong ma misne bogne gimi geegi main ko to mare mta pare de gum tos de mom na dile mom bayi
4: beya
6: nja de karim da grande na iga on ya buga de buga ngaw ne ma ine to ima gna da ibana i das pe tunja njir ko lo be tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro en gnol ba me do karais no gralum gu sur gu grenole
4: grand
6: grand grand school wa
4: enda la te kare inga baba se kai ba
6: no ba to du ga de sa ja résoudre problème non de don yi jogro yel
4: il
6: a tela kaube mais en gnya mam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima ar baba on ba du ba ba
4: madia
6: en gnele awnar onkle ipana se ta du gogro lale om kare da is nji targa dangal targa dulay lay de ulam moya
4: mo
6: mais asa gne le ma dani dawduda mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala jogro yel baba chéri
4: ma jogro mo
6: ba yi on doy tar pel pel gaw ne ma ne ma kinkar je puk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma kaw do grand judesco du
4: ma di ada ma kul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
6: jogro yel chéri
4: alors c'est ma
6: dira ja kinga na biba
4: oyo
6: ok merci
4: ah o agradi grand judesco le ame bi
6: bia
4: bia
6: coco Coco.
7: Oui.
6: Hi, grand Jugasco.
7: Hi, Arsène.
6: Oh.
7: Ah, banu anjibu.
6: Madia grand.
7: Hi. Abone reji domde aba u ba dom busine lo.
6: Grand.
7: Eh.
6: Ya won no le o gaum ena to patare tu biwa.
7: Ah, be yango.
6: No pa ale.
7: De isra unda kudina ngwa.
6: Abana grand.
7: Madia pe.
6: Do jomare.
7: Madia.
6: Njamena le ba te ta di ba jodu ba wono.
7: Ai, njamena le ya o gaum le mungun. Ah sinon le cara da majele le.
6: Amena teta du. Mo omi tiroi de lonle. To dunya le abana.
7: Ayi ba ba don sinon da nego madu to wale.
6: Grand.
7: Si si ba yar ta ba ba le.
6: Madu kulai mo madu kulai anji undayil. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
7: Njawala.
6: Nga
7: Njawala.
6: Bel sir le njawala de le. Da mo patare yo. Dirane
7: yo. Ko maji.
6: Urumbi o ba.
7: Diba ausi mare ba chese donje njawala ba ausara u kine kauta denevi igi sini andogu njeg njawala ba dogu tulak mungu kwende ndo mare ba jene ba diba kause njawala ayaya mebula o njawala da jene
6: jine igu bodro jebe bu bodro le nele si jenta adu wale yi chokre na igi play gi play amula yine jekina jele
7: ula mjibu
6: gra
7: ula mea
6: dide jimu dobar kongu godo nole makunda adumba
7: mama beje you are say
6: dobar kneje godo
7: kongu ndere dele
6: onja wala jelumle godo tinle makunda dobare badumba naneje segna ungi dobare durbali le jambal jegna taje na mbeb le mi
7: anda odu gutu banu
6: mi
7: enda gutu
6: bobeje gobeje le kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnga mando go veste gel so
7: grand ba ito fonction publique ba isnelo
6: bino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go otle na mortene dagara ma kuba tot bat bi shi le jeje go jogo no le na ma de kausje da ka kausje
7: Maji tarle ipale muya
6: ar mai
7: makari ide nga makari ide ma orientele
6: tarle ipale tarle ipale pa ka jone kire bana ya kinga me condom dina ada dibo ara ile bai play ba mam de minga
7: ne play le play kari ngundo je ka ugo play dwa dogo play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka play ka sa di yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sa di donc maji tarle iturale muya me mara ma itile grab mare mada ma idili parce que malay girtu ma su kura maram dia deu jeno kul mata do jebe makay
6: wala targ grand negno am bay play gile
7: ma ta sinel do ta dene jegi ta gang ta ngom
6: woyo nga
7: a kere de keur oya bolay boy gir keur del dale ya ma mag brema o kinga mumi jejeno le mane jegi turale woyal ma brema o kinga mumi jejeno le ma kinga nya tale mumi jejeno le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et
6: Iya lah mama saya
7: sebab dia pun makir de dia kata dah gelar lede aneh rodegelum. Engkau turbal ini nane jenok kulu matu jijal. Dah asal eh, tada ipa tua monelo.
6: Tali ano?
7: Bon ya benjim de.
6: Merci.
7: Ya benjim gue dari makau kinga peti lehi gina ujira David.
6: Makau kinga David dari David doa.
7: Kinga mami jijale.
6: Eh kulu bisday ya, kulu play ya tuan nole.
7: Bon ma. Ma bare kemindi ne ya kuba.
6: Cool business. Play to be better. Same play dia inga jeje.
7: David. David. Bon. Au inga tamde bene. Ma ar down je Carrefour gono le mun kam ma prenga. Ar no ma kuni kashi. Jau jo nau je mumshi je no ba ja telbi. Maji, maji. Bon, petit.
6: Oui.
7: Ma kinga, ma kinga ta jau.
6: Bela, ba inga msida ja kinga na ta.
7: Tarle wulam no nda maji ya.
6: Bela.
7: Okay.
8: Alpha, taban ma isi yang jingan dua itu, ergunnya way isi kari yang jingan dua ban mana way?
9: Hi, ngaji targi, dong nali targi, ilai tuh chain ay, tanggo kara dua sabal sabal le. Ma guni le, ini guni adil le na, boleh le na, dadi kusi awa. Ma mari tuh ada iya di terkaw pada bimbadi ba.
8: Ngaji le amos du romlem le, ngaji isi yang jingan dua le da, di doro le ngaji kis biban man. Ngomsi je ada di dalam tu ne mai.
10: Dah silap ya bu?
9: Aye deh bu, ah lap ya,
10: lap ya, jadi kaje,
9: lale ya,
10: David,
9: mana?
10: Alphonse,
9: I awak nak ni awak?
10: Miss ni ya?
9: Merde, tokan kan ni dua ini.
10: Abah durbali,
9: David
10: ni ya?
9: Ma miss ni, om le miss mana miss ni? Je nomme de miss ni lah.
10: Ah, woi mui ya?
9: Mui berapa ram dalam ni?
10: Jus kau dekere?
7: Bu, bu, bu, miss ni apa?
9: Ah, lale ya bu.
7: Miss ni apa?
9: Gunung tu mana? Itu mana?
7: Itu lah mabi.
10: Maji, dengar dah dengar bahkan kasim bah tarbi ulah ingon sih dengar arah inga mukon sile. Anda dua ya. Dua nimpa tarjil bela ingon mukon sile kar ulah sih tarle ya kemer dua anda. Negi dijil bahnya.
9: Hai.
10: Dijilnya.
9: Di?
10: Jamal jemi wo, kunda jemi wo, besi jemi wo, negi dijilnya.
9: Dabi.
10: Bukanele. Dah tanah lah, dia tak kuasa nangjuah. Negeri Dejen ni macam duduk selarba ni luah. Dah, negeri Dejen ni le, agak kauju. Gon sila na, muda yang kulu problem tu, sen gula di je, guru je, di je, na aku jin dewa aku jin gon aku lu degar albi dah. dene da karsi kanar jo tur jamal di minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to da da karsi bishi ji jo to eban pa dare kula si pase na kuje nje mari ba karsi ku digeral da eba dare kula si pase ne jigi deji len ya a tor de cha
7: David
10: sugar karo jo ne jigi deji len da
7: David ine kai ne si jin bangun ma ba
9: ina ba de jo ba ne da e patar da ngo kwa ne ila kene to
7: ma la ko pa ne o di ta mi ko ma ila do ma do ba
10: ta mi ko ta gi ne gi
7: de ma ne bi da tu mi kai ne gudu
10: ne de jile de de nya da e ba mi kar sa kor ji cha se parce ne ma ne ga ba ne da a kor ji cha ngol le do gurel na yam kir ne pa ne na ku ji mo na ne ku du gurel na
7: no
10: ko apa
7: no je bon ardi monsieur to long to targu e pale
9: to tar pale a
7: koro dogo non je goûte le bay di ada de kujin gon gon match ya bo ele ko ko mand la ko sen gerje ko ada kujin ne match bo ti abala pa ba wo la pa ngon match ba kula ba pa kujin ne goûte gur kan gere wale e won gon le me mien del ba di da de on je monsieur jeb jeb do mang mi sin
9: tale ba ni
7: ma ba ne minga si bo ne le nengi turaje tu no le
9: gi ibo le tarom gang tai del ba gi tu gen david jigis ne le guma gum gere mai ni le mai yan da dale lu yuru ba yan ko ne usalo ma
7: ni le me bo ile to do se yawa dale ga unda lu yudu le ni ba wo shi ne kar do dale ga ga unda lu yudu me le to ne ku ma ni
9: docteur ba o me o me guru
7: engi ne le mgir kemel ba
9: mada ne le david gi dale to myo logen arkaneba omen rongondo bana se ndinje mwinda kunngo nu majelle iba iba usi
7: maji to na ojele to na ojaba
9: na ojaba asi tel passe no tambal album patabi
10: ama durvali tambal album kamba odelem da nekto ndadi jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
9: biya parce que ne da uteme kondo a uteme kondo ba
7: me a teme kongel ba parce que kan to ta tarle am palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gudde jijele engma kula iba ne ma kasia me baba kan ba kasi ne le passe ma diji toto larle male to gu a to amerique nu da mula il mene mula ne Ameri ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba o ba de la le bi dale ma ya mun dum mari da kare ibo ma ya ba to bo ngon jele se
9: ya tar tar ba ma ya misi ma ya misi ma ya misi
7: ya to nje ko ji ngon lese a ene
10: mam to nane je
9: nane je sino
7: aba to nane je ga ya u dura ba patar ne ba bi bo
9: ma ko la
7: nane je ga
9: ya dar dongo ko ma le duba de gese nai da bu ne gine la na ko mi na le e ba ma ko de kare la dongo na iwo gu se to da da bi wa bo gu se de na de ki ameri wa ji sin ne iwo gu se
7: da ma ko la si ameri ma le bro to ameri dale mama ko la si he am ne mula sino dale unji ja ta do da ma ko ce male made ndenjeli tugi gele makad
9: maji ja ja kawji ma
7: bulu ba la amerika da mabe daru
9: ba makaw ba duru ayi mabo ba duru ba le shi dege bi ajuba gusli na dikin amerika ba are din da kawda je sili june da aja ko targije kala
10: male ma ba kon tarlum kara ma ba kon tarlum kara jis ne da do ba da da kawdu ipa ipa
9: ba kon tol bu ba tol ba
10: aku ba tol
9: mula sima si yo
7: ba
10: tol
7: David
9: akinja kawu
7: mi
9: mara nik noni
7: ibe mula mula ngole mula jawala
10: anjo mana di di
9: David nyama mu
7: abi lole jawala ba jawala
9: inja udi ni tamja me ne no la daji adaji
11: mbo targi David pani le an ponja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam puji ko la chinwa
9: ngon gude de ha ji di kawsi lawdu gu ko jolewa
11: me mali nega nega nega am togumle e ngokwale ginje sapole e wulana e we ka wala sapole amerika gusle ki amerika wata wo targ mai bane
9: tar ngon le bane do ko me arba ne
11: wala na jangina de se tadi ba dona datile pabi wa
9: ja gurdino bi
11: wiyo

0: 안에 나란 난 다꿈나 예? 다 나그라 투지 감 투지네. 나론 다 나 투지네. 이람소라 나 투지노. 그다 감군레 데기가오 레데게 아소고나달. 라스스 감람소트네 콜.
1: 뜨뜨가 라스스 감람소트. 마면자 젠젠젠 마카 오픈다 탑고 우스 도마니다 마우 로메도 카드미 알바.
0: 노토와 노라 일타 키데노.
1: 아? 볼라레보.
0: 아, 하이. 살람. 아와 두랄리.
1: 아.
0: 아?
1: Ancien,
0: rira yawa.
1: Ibara ni biba ndo si sinya i ardu kol ni to
0: ni no e wan de ga yamunwa. Lon te do dog no e de ga ren kon. Lon a ren ane i ta kon ta kon. I ta le de de de de ngala re le nan. Ya gra tu ju kam lam sot. David ke jila ji de kam nam sot le jinera. Ji do di ke bak tak nya. Jinan de ku nya be ka lu. Lola tidi
1: ya du role le ala loi
0: ah la tabire ran ka ji tutu bak da jint ni ge de de lo na ah
1: a ne gne le
0: ah
1: todu china le bar do bonde da batan ko gor dol
0: ah
1: ngada targu todo david le inya to ba mpa be da ma de kele ma le al dom gdu man ba da ma ma kas kale che le ma re
0: inda kete militan kai irati be inya de ko to Il a mat kade o oja ad example nya kwaju ya kun na nya kwaju no e karad ngan ng na inda ne inda ila marinu indi sa de de kul mel man ke kan indi sa de de ane isa de de krangal ila roi go tatlo lua a indi ko talo lua kun
1: nga togu amule tar mai o
0: rira ya
1: kor per irag to na nga unja kan le iya ba nu nga goli dan ne da ba ma konga no ma je tege ba is de agale di ne gu mama pa no do je tuwel nga di ta law da mama pa tuwel deneda al do da unde ndai ko bu na me ndo do bonele mam to do le chris a ma kunde ki da agat mba kan sang e dang ba de de kayil ba mu a mam gang nga kana di is rode de da kode de is rode de da kode is rode da kode lo ta gu ma je le pa dusi je au na del bene nga da de dula mana e judes ko gundo kidi de ba ma mum mjo de tugi ya de da lardo ngona no mali jakubad ma elbiwa
0: na
1: judes ko bene de da ulam na konga num je na godu
0: ha
1: konga num je godu nga da tel da na ma ya ba oile luwa
0: seigneur jesus
1: oi da ba dojo kai ne de bele de de ma da ba dojo bana e ba oi
0: na tala meliala ndot no em corne yemen ke La Bible kan elan ke la femme doit être soumise. Ye ka de dinga de la donne bourk to talungawa. Dila ta set joual ye. Adu ye tornda tondwa ke tondwal.
1: Ngerda wa njue ba da ba torbio mama do mindi ba ra ba makudu torn jue je bia. Ta yele ba de dula ma ba om de singa ampa. Ma de kulai ile de nka tok ba ni na ma de kulai. Dunta neje bangje dunta domle. Mana maka kune de kamyo go bare vewit parce que oui asa da kamyo go asa ge chege bare vewit no le e bana ma kune de kawdu sa kai kai kullu
0: hai
1: ma bana ma ka kule kai kullu kam nai kara ma bana ma kunda kabo do bar ge do duru dunda nang ya de sima mare che tarle na ma kunda na di etage mi da ma kile e ber après da ing dan da kile kene ing dan da kile kene mare do je mi bano na ba gwedi dana nan karak dadale mai ma kun shar ne kusari jele de tu
0: hai
1: ne kusaje tu mai mada ba jan dulam nadi manam to fonctionnaire dana mauta credit mauta di da yole ba noda mai ma ka koru kond lum gnu ne da ma koru gus kana ka da kusanni ani ji tu gum nanele mada bele mama ka oda ba yona dunda asgard je bana discharge c'est comme si do dobe ngabu mali bu mabam patangom da da kom kulam dangai do ba nam pa me ngang nele takum dole ba ne se di takula kum na kum dogo dan e chibi ba de ba ne o nam pa male be da nje tok jele male ma maud do tok no ba makunda mum dwede la ile ade ga tok isne male kun mum ka mun mum me eglise ne na pula eglise ne jim ka mardum o prand ka mardum ngale to ban ka eglise la takula do nim konganum jedle kam se adaluwa bam ne ndumba de jibe ko se ta di ba kilam kanewa
0: aba durbari
1: ma
0: ta le ki ra endunye ira el kam tait
1: e
0: tant le ki ketiane ade dim maj ndoti ade o friend maj na ba lon nya gra tuju kam dunya tne noy Do